anyị daarụ n'o. Ana m na redio Sapientia, ya bụ steshọn vọkpọ idune steshọn, ya m na-egere n'ime asha nugechire ike na ọdọyi na ọbịa egbede egbede arụ.

0: angelus na fanna
1: awana monso amen
0: woman ko sebro gopta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na gwesu seba merengi leading god neti bonine odia dingos na fra jesu maria de sonne ke chobe vinda yokta
0: mwane edo dbo wanyi ko sebro wa

0: Auntie, nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Ana emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Ibonye bonyi, onye nugu, ndi imu, ndi abia, nda nioma, nda anambra, homu nnemu, odebende delifa, maka ni iba amaka, nono mnita memanyi, bolubanyi kanyi no, ega sumwa susu obodo unu, ofuma, bomu kanyi kupolea.
1: Ya uchu manote, oye ngareshi na maturu mga nga, ikidili, ya mga mga mga mga mga kuro ya, gisi mga gidiya, ikide uro ya.
2: So kutado de lufa piwe, nga baku moteje, 135, nge mitia my friend eku, emeka wangbo, gaye.
3: Hujuman, unu bundi ne pufu na radio. Unu tieni pe ono.
4: Ifu nya ono chuo ibo. Ifu nyi ibo ono chuo ibo. A chuo ibo na ke a chuo ibo na ke. Unu tieni pe ono. A tu si ba muhodo kwa hamu. Ono ha mu kwa mu. Iko sa ka chu geni ibo na muhodo kwa mu. Ayeji che muho ya ka mu ho shino diko.
0: Sonyalu mo ke balaba. Ubo si Tuesday na Friday abuna. Sabu na kuwa kunambwede. Nya elekere. Casa

0: Hello, Bianco, Lena, I'm talking about the time, man, you call Kanye, no, Ezie, Bani, Kanye, no, 95.3 FM radio, Sapiencia, half, and be fan, you're out, when we come along, Banku, cool. Hey, Jim, not gonna tata, galo, for man, and do gay, he's one them. Manabuna, we got tata, siga. Yalia o nechiga kalelema ha fambe fanyora kwe wakabala bankuku hosi bwandu nkabunu moji ayadere boa
1: o ifi ne beta nyima o jide kwa kijiu jide kwa kijiu
0: manezi okunu agaba pia oso zibuni fanywe tata baloba abuni gebani kanyino ubasi Friday mbanyi kumaka ajongwa anya jimwea wemeife nti ama anungudi mwafe ifa ayi kungu nonu hai kuli eba hai kage kukwa makangwa anyi ata tata achomi iju kadife menu udia oka aputara ifari kana ngwai na imebu maid nkozo ni hai kumbana obosi jide medi ya bwai oku ya obele mwa bibie bwai oku pam pam nkozo po nyanyani ya bintu nisi nkozo ifu mwa imegeri kaya kugie barina ofife na da chamba abu apora ana difa ndi difa ase amarom ndi difa ase amarom di mwanyi ya ya nukonu ya nabani ya mbana ajuya mwanyi nka pam pam pam ki ipazwa na jimwi ya weme ifedi egu fama ya mwara meba ebido apolo kwa die na juya ya anuonu ya nabani ya hosina omaho imaho ato mkaiti keni ya ono keudi ndidi aina enwezi nki ipazwa umungwa kibem keudi umungwake aina enwe nki ipazwa ya no nuno na nezi nuno ya bi haba kwa nobi na enu gwezi nuno ya bi loni chamo nobi na nga opa ala izi nuno ya bi laba hona ibi nuno ha ina anata nuno ha wanyi ya maka baka anabani ya sino bodi mwi ya nka di 7 years koji bido hoji nka di 9 years webido mboka di 8 years tupo wefezi ya na nka mboka di 6 years kebido we asabia feni na nke nwoke ama ho ba maka amaro afu oku na anyasia ana ma ajuku ke maka ndi nkuzie maka ima na nke ibazo ayi na-ebizi ka ndi ocha obina na-ebizi ka ndi ocha I don't care mind your business oka isi ekwe obulu mgbe uwa bu uwa nwa afu jau na uku onye nkuzie nesia ya nyika oya ama nda abata obi maka nwa na-eti mkpu nwa na-eti mkpu ka na-eme ya nda abata obi kwesịkwa ịma mana ịma agụ kịta bụ nwarozi ha achọrọ ịma mana achọrọ m ịta ndị na-ekuziri ụmụaka ya nkuzi ha ụta ha achọrọ m ịta ndị nebọ ndị agbata obi die ka nna ajụ sị kedu ka nwoke ga-esi wee bili ya na ekwe nsu ebili n'ụlọ ọ sị na ọ marọ a ga-eti ya ọnụ tata tiekwuzi ala ife ndị ọzọ ka nkụ ha ga-eti isi ọnụ kpọkwa sọsọ nwaanyị a ka a bịakwa na baịka n'ụbọchị Friday ha kwusikwa maka ndị na-atọ ọkpụkpụ anyadofa n'onu ụmụ nwoke na-edina ụmụ fama osi ha aka ọkali nwekwa ndị ọzọ ha ga-ewepụta n'anya si ya tupu

Siba poor banana if a wutamarin. Ifa, a marum, or you can a river state kekulome, and a kangwagi, if a man who a waggy for Jewutem. Ufumatangai, banana shop on mad, Jezuohi. Zukolo to Twefe, Walumu ego. Napo, a GDA. Gante, mbwe onye nwe shopo na akoya, Gante. If you na know, bo, onye jidelia no na amu ya ola. Ni na achi laputam, ni bia na shopo, ni na achi na amu ya ola. Nyangwa, ne ti, habu kwam SS. Nyanona aya sickle cell anemia. Sickle cell. Nabu abu brother, I am SS. Brother, I am SS. Hona amuya. Ogini mefaji we wutem. Ndi bai. Ane meko biye bele maada ahota. Na social media. Ofonye fu video. Wawalu di video ti na social media se. Si tobali anke mwa anya. Nonu. Those lori wena zukolego ma, na shopo madu zukolego zukola ifonya anele makwa miye ndozo na apu ne kuzi na obu SS si biko si chobali anya konyele ya aka makana obu SS konyele ya aka enye maka afa maka mana wanem wene kuifa ne ale ano kilikiligi kefo mwaka ife silike fe nwaronna fa jeza pe kwele mana fa ajuna fa mezu ori ofaru na ebu ale pure water obulu pure water gata ebi no ina ekwe ya onu agwe onwe akwusi mi go ye na obatile enyi moto nka kwusi na irum fo ina ela angala nwata kli na ela angala kpo ya si ego one ka ona ela angala Owesi ya na nka abu 300, nka ozo 5, nke nuku 500. Owesi ya, nke 300 ya, oni ileri ya 2250. Oyokati ya siya angoluni ya 300. Hosi ya leya 2250, onye ane kuhi ya moto obu, bu 2023 model, maane leye kali 70 million. Leya 2250, okwe, o leya 2250. Ogoliye, watakili ya bu, ya, efu ya, imana, uwanatu ya nonu. Onye agolu ifa kali igolie 3300 ko wenyelu nwatakili afa aka maka na oma na nwatakili odiro ole amma we na ebugali angala odiro ole amma akwa oyiku ifu ka odi ma na ike kwa bula angala kafa geji weli ni befa odi onye aka iga afu hosigi 300 naira inye 500 na li angala na welu change ya jenyelu ndi befa aka Obro zuori, putasiga MSS, MSS. He says kinyali ya kema kumu akandi nezuru, kema kumu akandi ndi wopta longwe fasina kosi na fiaru. Obu no nguye bu mnyabuom, mnyabu namu na bombo, kanyala onwe maka. Put on a social media ne daily. I want to help her. She says she has sickle cell anemia. And I'll help her. Mano jezuori. Ori afo ozu, imano ozu ki chu sales boy, mo sales girl na shop ha. Imano yungu fori ndoga, pochi sales girl fana ngaluwe tata, makana onyo zoba tazu ori, obie sales girl ya. Ina adi wado ezu lori, for what? Miko ni umu nem, hafu mi ya oluwa me izi bafo, hemwe ototu ndi chole nye maka ni ititi hai. Ni ali ya njiga afu kie sinyali yaka, kuchasi umu haka ndi nkena abambo, juu no me ezu ori. Uri wata kili ifu buda angale. Oya, nina ina eja hukwa. Osi gimba adema eja hukwa. Ok. Biago si mbonu. Mwai, ogi mulonya. Ode eja hukwa. Msobu adira. Neuna hukwa diotu watinye niya. Mmana hukwa ugwa hukwa kuya. Nenka jidunu geju wene elini. Omabo jigaka. Chacha. Otu wakese nyalo mada haka. Burifu madu jezuori. Sisi biaka inyali haka. Na ichi kwa kuzuwe nke kale ya.
Mana ola nwoka na amu ya akwado kwa mi amaka si si akwado zina jungle justice mako oji kie ni ne we na amu ya na makwapia mbadoga gafuta munem nka nji kwukita gede bi na fridge maka enwe ife munwa na otarozi basalo me na nibo enwelo nwaanyi nwi agbala akwukwo agba munku ka agba nwaaye onye igbo agba nku nwi na Lagos ai fubaze no dey far kembo insecurity bata no ufodo ebe na anigbo na agbonyoro kwa na kita otutu nda anago kwa befa umu eba insecurity chubu ndi mmadu oso otutu anago na ana onye obuna na agbakwazi nku na befa akwozu na befa kachasi na Anambra ama kwa mna ka nwe ebe insecurity kadito mana maro mi fe menda ajije baba nku na Lagos mana obori abu ife wute mi fe wute mu bu na onye talu mmanya tanana gozie nku nye nwi ya ka oje cho di ebu mama nwa afu mamu ya bu onye gba nku ya mamu ya mamu ya ndi igbo sana mama akwu na umu nwanyi na eme otu a na omenala igbo mana imazi nke ikpeazụ a egba azi na-ebuzi mbe anya mmụ adị ozi ebe ahụ bulie nke ikpeazụ a onye nwa asị mgbe nwa ezi gaa n'ụkwụ ụkwa ọ gazikwa ịga ya nke ikpeazụ a ụkwụ etigbuo oyi anyị fụnụ nnukwu nwaanyị bịala Anambra mgbe a ndị igwe wela aka na-abọ na-ekene ya chie ya ọzọ na-ayị ịtọ ha aka ọkale ya nke anyị debe nke a nọ na friji ha enwe mgbe anyị ga-ewepụta ya ka ndị ka mmalụ tinye ọnụ maka na omenala igbo mma ka ọ dịbu nke ikpeazụ a dị ka ha na-emegharịzi ya azụ mana mgbe oge lụ elu ọzọ ọ bụ n'icheta ikwu maka Mr. Osi branch manager Polaris Bank nke agbọgbu na Futo Federal University of Technology Owerri o bu ụmụ ya na-ebu nafa school ndị a gbachie ya chi ibulie nyanwa jisie aka ike na steering na ama ebulie agbagbuo ya buluzi ụmụ nwanyị na-aba ọzọ n'ebe a tolufa gbafelu ife nji na-agwa gị faa kịta bụ na ụmụ nwanyị na-aba afọ ha rapụ gofa amarakwa mafa akwụlụ ụgwọ e wee rapụ fa mana ọnụ na-ekwulu Futo ya Federal University of Technology Owerri PRO ha bụ Orakwe Eze Ugwu ha afi ya ọ si ndị nta akụkọ na ụmụ nwanyị na-aba afa anatago na faa nọkịta na University Medical Center ebe a na-enebanye fa anya ka amalụ ma enwe ife mmelụ arụ na ife ndị ọzọ vice chancellor ya bụ mahadum bụ Professor Ikechukwu Dozie o jekwugofu ụmụ akwụkwọ na-aba afọ maka ụmụ akwụkwọ kafa bụ ndị a atọlụ ụbọchị agbagbu Mr. Osi nọkọta kwuosi Mr. Osi a ọbụkwọ nne ịma isolu nufa ọ na ụfọdụ oge ọbụkwụdo onye ọbụla atọlụ nata mana kama ịgbagbuziga agbagbu n'iru ụmụ ya na-abụ aka m na-eche nya bụ ihe ya na-aga n'isi ụmụ ya akwụkwọ nke simesta ma nke dis seshọn ha ama amaghị ha agụ a nọ n'irufe ọgbọgbuo papafa hei ha mkpụrụ obi dị mazụlike na ndụkwa amen anyị na-ekene Chukwu na ndị ntọ arapụgo ụmụ akwụkwọ na-abụ fatọlụkwa bụsị fa gbagbu Mr. Osi anyị ka nọ n'Imo steeti enwe nwaanyị afia bụ Sera Ọhazurume di ya bụ Anthony Innocent Ọhazurume faa bi Lagos mana faa bụ ndị Imo steeti nwaanyị a ndị nta akụkọ gbalị ya ajụjụ ọnụ gbasalụ di ya ọgịnịme di ya na tabalụ Imo steeti na Jenụwarị bụ ọnwa one gara aga ọnwa ite naanị gara aga na Jenụwarị ka ọ nata weelue taa aka anụrọ onu di ya weelue taa ofula efu na ọka igwe aka anụrọ onu ya weelue taa ịnụonu nwaanyị a ka ọ na-akọwa ife nya na ife na-eje anya mmiri ya apụghị n'anya
ebe ka nwoke aya fa anọ aka na achu acha na ayo chineke ka obu na ndi jie na oka di ndu onya ka na ayo ka nke ikpazo akọ ka maro bi fem meku eku mana anyi tasiye no chukwu me ebele ka di nata o si befa na Lagos na ba oki igwe na 29th December nyani apagide welu na January ka oji luzi motorcycle ya heba ka oluzi nọmbi agazi welu eta onwe ite naani